0: Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba Ndipo.
1: Ha ha ha ha ha ha!